0: kana kaunti si gehira ginya dogeririkana first love. Ati kaunti imefika ngapi sahi? Kaunti zimefika ngapi sahi? Hata uwezi kumbuka first love alikuwa nani? Talk up.
1: Amjeri Hove 92.8 Gukena FM Gakane Gaito Sport Mania.
0: Na sasa, nataka sasa munitole form, muniambia munataka tupatane PM saa ngapi. Munataka tupatane hot PM. Munataka tupatane hot PM. Toeni form.